0: ogiri nene moiro kenyasa ina komotogia ekiagera ensa yaye yo kugambia yaikire musasi mere oyotongete igoronense na enyancha nechinsoko chiamaji
1: ambina tigera abwaye nabo muntako na wesomera guchinse yo ngari ngana togosanga nenchiri nenchiri yori yesomo nyane oyore nyasa igago tamanga amanga nayo metekera gukwan tari gukwanu ngambona gukwanu ochichase tole intumbono ago epibirie gutukwanira lakini na amanga na aringe kerokeria aboro kiwe karabago tenga go ye therefore na handa mine we can see we can pair witness mbakero Oliwanya saye toringa emeremo aborokiwa bakorete nabakaiwera bagasoka bakamenya kurandie nchiri na kiyakogera na into nchiri yeto yebwata sebon ngonga igagotebona fear him nga moiro kenyasaye abana banyasaye moiro kenyasaye asenge nchu ya makweli akwete na byonse byakorete moiro kenyasaye nande gendra kumusasi mere bweka ekiyaranga ondetari asobo iko bwense otatigere o Yesu Kristo igabo tabanga nyasaye garumuya na byonsi pye bya korire go chichase tori ogokwa kwaye nuko bokiwa nemere meyi akorete ga kimere meye teganiri abantu tokire tigato soke twensi gatumusange Kristo asemere meyi akorire asobo gimabwaito yani Yesu yokwanyorire onye tori kumusanga Eyo emine tinga Yesu bwatani gare tobauti. Ekiagara Yesu onyonchore iri obugima bwao goikokorege into kike goikomosange. Omo erekchare yemo akarangeria aba Kristo igaka ngukwanare na barabu akabatebinga. I don't think nga nyasaye naro. Oyo mogo nyagonte nga musange kinkin ko musanga nyasaye tayo. Omo ngino yo maka magocha karusidi tunda. Ebagime ekeraru siri tunda iga akabori omuntu erechare lingana ki litundeli litundaki yani akamubori ekenkimbwat akamotevia asukuriyo likwa negondocho na neli tundo bwat itunda kitindi manyeti aka omunyino ri akaroma litunda riri arafu akamubori iga ngakiwetele igwanza akamotevia ki njetingi wete bunali igwanza bose naye kwalire kwa igure bunali igwanza akamotevinga oyo testiri obuye bwa nyasaye no bwansu bwa nyasaye oyinere bwe komanyete nyasaye ningo na ende tagukira nakiye ko rano no mukunguria okorukwa omukunguria baumera nta sege sima kya yakobo omusamaritani oli ekera umirita mangana Yesu Kristo nebikone bya makorete na ya motebete musubati onakirite igasogeta kaminyoka abantu bali ba muangete kenyoro akabarange ninga ninchuo abana banyasaye no nyameri Magdalene ekera baumera na ye nyasaye makorerete ayiye sa makorerete meri Magdalene igasogete nande na botokonya ngane ruri go support yemirimo ya Yesu financially elinde miremeye egasuka bosio no nyene umuntu ukuru kunga zakayo nkorora turi nga ekera sange igwiguru ya Yesu Kristo atebiwe nturuche zakayo go onchoreria Zakayo gotewa nga balibonsi na urire tigamba abana banyasaye onya maene Yesu Kristo oyo tukura ndio rasobo gimabwaitu tigatororo obunchoreria igondo muraye kanisa lakini njengo tigeliyo borime kenyoro igondo muraye kanisa ninjenge chetaba antike nyoro igondo mushirike kanisa ninjenchande taba boraka ninjenchande taba abataka nabataka anwa sike nyoro abana banyasaye tigabantu ba witness the change Christ has caused in our lives Tika bantu barore obo unchorili guwa veiri asobu gima waitu. Iko nga aseke munge keiga. Iga kare oto tebi nga tituko nyara kukua na Acts chapter 4 verse number 20. Okora kwa batu mwenye. Emeronge veri. Nga kitura nyare kumusanga Kristo oyo. Otutara umira na nere asobu gima waitu nera unchorili. Eri nda bantu bago kikwe. Noma ya tengo umorisi naro rate nene kanisa. O abantu baso okay, bake ende karanji. Bagendeka batatageti ko motegerera ikiagere nyinchago kuona chindobo muntago kuanura abuge kanisa ne yayabige tumubuko paka bantu bakumi ngabono ne kanisa twachichago singa itwachi ngosomeru twacha gusi Yesu twacha kwaego abana banyasa tigato musange Yesu asobwa ororo erinda tori mwanya bantu ngakiago tebaseke bungeke
0: Ekiagera tito kunyara go tigago kuana ayatuaroche na koyaigwa
1: amina Abana banyasa ayitwa rolibe igoro ya Yesu akorire na ayitwa iguru igoro ya Yesu akorire ga kititogukira titokonyara gukira ngakiora akora arokwanya gutangasa makogotigicha kwiwetenge na rusitio oborito bono rirori go

0: utangasi tiki nyuru na kwe koro materi umu ya lakini na kora gintuki na turamanya hai na lero kwa naka morore kanisa kakiorore muna reiri inki kia wete nga nubo litaru siti nga nyarewe umuri isi ori kote na enya ruka getubo lito yani aro goku ya tangasi kinyore kia kwa ya roli nande wako nwe kwa ya igu kakito tago nchuri minwe yuto tangasi kristo tutari gonchori menu amatanga ron hotuli chi program no to chibwate ngango ngera die program to kurwanire omanye story kurwa se fam ngando che family eri babo mugakori gari we akora kumbe nabo atumungi nundi baba ndu che nabo atabano mwana na raibore tisi kombo na achiri kwa manya kuyararie kinyoro gahakito tare gonchore megano ya abantu tutigane to tosango mugano Kristo ekiagaranga no nyakongambe kinyoro mwanya bantere ta gonkonya lakini oise gosanga Kristo Kristo era nabago konya mwanya bantu ah abana banya sha ne chiza jitayo anga mangana ya watoko ya kwana una Yesu Kristo aganet Isaya kianda ekebungo kia giasita Isaya kiande kebungo giasita nga kia kare gote Isaya kiande kebungo giasita
1: omwana oiboirwe asenge ncho ya ito entwe twairu omwana momura
0: igo
1: obo gambi mbobe asamareko aye
0: amina
1: ere nigararo kwe omosemia bogo kumia nyasae boko bua tata okare na kare
0: amina
1: omo gambi bomorembe
0: Oyemere Yesu tuwenete gosanga abantu bayihunga maene Yesu yotwanyorire no bwenge ncho asoboge mabwaito ekero goswali tukoria alia kabiri gose Monday igako tebanga unforced but with power gotabetereriwa korende bare ne chinguru abana banyasa umahetenjera nere tuachakire gosanga Kristo kobetereria abantu ukobetereri pina nene nchero ukobetereri kwa maa utawanga osoro tata wano muna ayengkwa nako batiso otare kui moko oso ayeli ucho batiso nkiboneke mungo cha mwaga nya mwikaransteka nyisa matuka amango tago soaru ucho batiso bako osoro rana kiti gamba tiso ya gara mwako wati ya iguvia lakini uko kwa batiswa asenge nchi ya Kristo osa uko batiswa aso ukobetereri mwa kwa batiswa aso ukobetereri mwa bono umuntonari umu anafunzi ajitaka tayi pasta na atigire kunywa maru pasta gamubori watiga kunywa maru nkikiagara watiga kunywa maru maru tata ga menta kagenda ligori igatige tigoro ya Yesu osigatige tasinge chamente teligori igonga amaru aya aisego ke aligori na ira ne kunyu yes you will go back igonga bana banyasha tiga tokonya abantu bamumanye Kristo gutabetereriwa yamina tiga torande 2 Corinthians 5:14 aba Korinto ya kabiri isano ikomina na inye igonga bana banyasha tiga torande totali kobetereria torandi enchiri wororo maita ba Adventist abuna toriga ntomanye kaneta asenge nchoye sabato ntomanye kanete igoro yogo bani ntomanye kanete igoro ya health principles ntomanye kanete igoro ya sanctuary lakini ya maene na alinga na ki evi ntevi ni evi enge nchovire lakini let the purpose to reveal Christ evi ntevi tako vitere liyo montonga na ki nga baono tiga tokore gento kituensi pitoko kora fasting nu fasting obetere ti baka mwao abana no wale basi njire konyue sukari eki agara wakani nganto tagete revive no enchiri tiri yoko vitere liye ngente kamineyo no nyeno umano tako nye kumobetere ngwa na teva imo katoge ende kanisa imo umano yu ako ende kanisa asenge ncho yao lakini yoko nyora chinguru chio wete nenera toko morago chie kanisa abana banyasaye toba bororo asoko musanga Kristo tigaba anto bamwanje Kristo bamorore na bagende kanisa neba nokwete neba kwararire kuri wasobo iko bwense abana bakogenda kumusanga Kristo kiyagara kwa musange tebu yase bari ngakiyagote
1: naki obantani bwa Kristo niko bogo to betereria ekiagara twamanyire kene nga onye oyo mokura sengento ya bonsi na bo bonsi bakure
0: amina abana banyasa tikubwa nchani obo bwa Kristo abuate go chichase tore tu abarorire na intu to buate go chichasare toge endere na intue ko abande na baruba morore Kristo ba chiche aso wancha wa Kristo na gokora emere mubuna elie talia yalire Jeremiah 20 verse number 9 inki akare goteba ko betereriwa gotabetereriwa ko rende bare ne chinguru abana banyasa tigatoge ende tore ne chinguru totari ko betereria abantu na abantu bamuitabe Yesu Kristo bache bare ne chinguru batabetereriye abantu bachiche bamumanyete Kristo inki agoteba
1: Ekero na tebete bono tinko inyoromo nene gosigo kwa na asirite liaye no nyangake Diroliri kaba asenkoro yane na asama ugane buno moriru ogosamba osieke ireo Nkaro samono kulikiria ima asende tina nyare teguweta anga tindisokia
0: Amina Yani mokogoti lingana ndire toko manya iguru yomonto Yani liko gosamba Kwa roanga nyarega ngarari kwa gore giredit kwa mwakira ngaki mokogoti nkoigwetaye nkwarora rero nyarebe kanisa nora taringi kanisa ink igwa yani liko gosamba ngaki Yesu uyo na intu twanyorira atagutusamba sibirenga libito gaki na intu tumusanga asobia abana banyasa no nyenyasa etachieti kobetereri Adam akorogo chora iga mutigirite nga Adam chora na ndaga chora nyasa etachieti kobetereri nganu so obwato iga motebeti nga yesoa tachieti kobetereri ninchira tukurandi ti atorandi tutari kobetereri abantu na torandi aso wiya litukoria Tuesday buna toramusanga Yesu Kristo ne toyete chinchira buna toko musanga na nda maene ntu akwanira ebinte bikurumaga bo nuko irora togente koirora nsomere gitabu ya Isaya amsini ekebungo kyaye giakane kelitwa soma kelitwa soma nga kyagotea
1: ke omone nenya sae ongere oro memebu na orwa abae rokereretie erina linda manye gukwa na lingana likorento bore mu ase oyoro sire
0: nenya sae oyo otoiroro meme eke ninki akare ototebi nyasae ga turangeirie tumubwate si komusanga uchi asabantu ene remere motoko mugwate si gokora tokore twensi mere muamo na to nyasae tarangiritie abantu bache kanisa kwa ba dead si He called us to be chemichemi ya maji. Yani kave yetacho. Abantu bakunywa maji kuri wasore kiagara naye kwa munyore Kristo. Chinjira njira agwete igoro yoko musanga Kristo. Ne chinjere chamurote igoro yoko musanga Kristo. Eye mogo nerelie. Get to know someone and build a friendship over time. Takako manyava anto na ende agacho guamba tenabarabi. Na avantava. Abantu banyasa eke na kiege ntakare gotoa na manya abantu abanga kibale tagutaka ko gosanga story igoro yabantu lakini utara manya umuntu iwa ngatwaru bwa matobuya amona barabu pray for the Holy Spirit to work on person's heart na saba omo ikomo chenu agokonye erinde na ayo musange Kristo yo cha so umuntu oyo asenchere yewenerete pray for the right opportunity to interact with them saba yasako eribagali ororo na ndeligia erinde onyore ribagali oku musango umuntu takunya guikaransa nere gukwa na chi story igoro ya mukau munya gukwa na story goro ya abana bawo munya gukwa na chi story goro muno chandegete munya gukwa na chi story goro yobotaka lakini nkwa na komotebi goro ya Yesu Kristo na Yesu abanya sago konye that opportunity find ways to connect your new friend with other friends of your church tema omuntu umwanyo ri kwa nyori musani omogen tema na aye ko musanga go cha saba sani be kanisa Mosange erinde na baro batu arubu amat abange baito bakunywa marwa omuntu gago chicheka disa mwisho wira na magega ekiagara ba Kristo baito ntwanche tiko karobo sani na bantu nanda maene pimo kokoti ominto ekina kige goto itabu na ba adventista bo sani nto bwati igwa anche to omuntu ekiagere gintu nkira ko pene vitikoru asole to kotaka gotu arubu amat na pasta nyangate ache kunya kogosumbwa ngaga kinkonye libwe yemo gaki nyumba nkorara torinchara bono hoko bana bantu bari babwate omugusanga bari bumubwate ibumweka Na kiyale kwa buyaga akito tusange nabantu bonse amaene kora anyore ngana pungu kirwe ayenye miye ya motigara ni miye ya tako igubo beko gusanga na inche gaki abana batatu yani abana bane barare nchara goko bakubwate gaki abana banyasa twarubu amate nabantu gwancereri gota iyo ugwancereri gota tabuta ko tware nabasani bari moko kabesa na kibese cyuka no mate nka gusibona ye kenyora bangi nabange otoreke umba senye cyabana bahito barikire bari ba abana bahito barikire otoreke umbe yamo na hano nabuto kurangira ni obageni na honye ni nyangi topi miti changa chivweka ini eki agara tore ina social status yeye mo eki nyoro hota oko korevi nti eki agara tore gente eke mo abana wanya saye tosa ange Kristo paka na honye no mutako yomo ere umaye tenga kinero konyo rantabu wa tipi lakini na inche ni etika na inche na konyo yondi Oho konyo muntu kuchari. Una wano murugi wa najeta gantenga. Nga hakinya rewe kwa nako boli. Nga kiaga endate. Kamo tewi haro haki. Tinda muakira simi. Tinda muakira nga muakire simi. Ngo muakire simi nkanyora. Ta nago chigasi chiguikivere chaeri. Ta nago chigasi. Paka aboli richivesa no ene chugu waka ne nyomba. Tali moshiriki one Kenya. Tano moshiriki one makongeni. Yani aboli repi paka nkeboli nga naki. Kakindo chava ntubanya saye na bo. Paka akuburu chivese chugo chichikanisa. Ago taro tiga muka ye nyomba na habana. Eki agarata buwa tichivese. Kacha kweboli nga kakinya saye. Eke mbu atena inche na kingo koraki. Ewe seri na etukuru asinari nge kurusedi ya maguta. Garusi chiri bubere nga tewanki. Na inche tiga motomere na vera mokonye. Numa etega age tesi miakarira mariga. Aga tewanga kaki. Kwankonyi la asenchi la ntaka gerite. Ama na wanyasa, let us have impact to people. Na ende to ukorua, wachaka unya weto kia sawa, nunga noru cha kayanga kari ya wege, ninche na amwa. Nga yato kari sumati na kayanga. Nuche wanu na kayaka alenge, ninche na agatike tenda areko veka. Na kia kare oto tevi. Yaro teva nga ase, munda tura musange Yesu. Pray about specific needs or question your new friends. Nga musavira sibi ntubiri ya buwate, kukanikori ya buwate, ya enda kumotevi Yesu Kristo yoro yomu ntoni. There will come a time you want to ask if your friend will like to take a next step. Waone kerewa ikeira abu, waono nomobori nga ntonyarengo sangari nga narianya saa, omu ntoni na bago korage nto kieke, na bago anja. Nga tigevi korwa vya ito. Ebikorwa bya ito bimoyimokereri Kristo igoro asensemo ya Wednesday ne yegokwanera igoro yo mwana a omosiru gose omwana omutayayi muna tokumugereri Ephraim garengo mwana okabero yo yo Joseph amona Asenath bono ekero omwana oyoiga a chikwaenda go seseniwa a isekoro akabweka akiagira bachete Manase na Ephraim agaonchura mabokaye akabasisi ni ya Ephraim wakanyoro.

Chitake kamerongi tatu chai tile chinsa isa to chia bana mambia mito mwanya getinga bana banya sai. Happy Sabbath. Mwaringi nera ridi ya nyavuke mokogoti. Ubalete ili lese niga igabu ya kabisa. Basi wano mito mwanya getinga. Nganchere na inche. Ngoche ncherie. Bono ndara koreta li vinte vinde vye weekend. Linde liyo. Nalitogo para sinecha. Nga kibu akire mbija mure. Jembi yande sainu mya twa bukire buya na irubya kabukindu nkaro umahite guja korora abana abanyaruka babigite chichamba okororo musubati ubigite chamba na irubi go kimeumana umahita bazwati abange batagite babeke bikonore lakini guguja korora ngabono yaike irabwo igomanya nga kimeumana na kimeumana vibaya sana. Lakini ene nyugwete nga some parts of Nairobi ase nare mbura ya atule korua lakini ase nkoru na kanyiri la getogo getogo tindarora mbure iyo igo nyugwete igo kwanu igo bono mitu mga nyagetinge igo ngo kwaliga ni asomuro belio umanye kainobi ya mono nga obu ato kwegesa ojio chire nkuma ase lilo balio mogusi nando siya somu kusiyari asense ya Kenya na isiko ya Kenya ujono murobelio asobu maene buwa mangana ntariko nya kuwebacha ntariko nya kuwebe kandosi nwani unumuma etenga no murobelio ino murobelio olimu anche teka pisa kiadagia ikomi ekerona ikirega na inche mtu mwanya getinge nguwe chegeri kabisa na baletera umurobelio omonene kabisa na komeke liu weekend yao na kurusia stress. Tuwa semania na tuwa kada ni asetoko genda bube. Kuringana atalinga toke manyete buya mono lakini kuringana na research liu muntoko kora. Mtu mwanya getinge na teka kura kuyuri nga. Ekeru murali ya gocha ase studio gabu ate evi nta akore tobu tukia gaikira na. Akamanya kumanya nga evi na bibi igo, bigo suase embeo. Ende bikono obugima bw'abantu nekyo nakyo ine ari calling ya sato iri munabararia murali tari gochichere dubusaga iganga nga gochiche igakwa na kwane abuguria makwani abira atatu ngasoke kuru apana ebinte bi ebinge tokorete research tuguikaransa tuigwa abantu baitu nakibatagete nakibatatageti nkerekikerekera akonya abantu baitu nanche la kichiri ya bantu baitu bale konye igo bono it is a very huge privilege nyasaye go kwa riba geriga ege kogera karibosu balibu ate lakini ya baralia tuwabeide entrusted na nyasaye nga tukwa nila bantu tosemi ya bantu togoki ya bantu tumanyi ya bantu igo bano mtu mwanya getinge ojo no murobelio yo mure very special koko tainga aga ngoko a eme chingero chingia na kwa mangana alia kore iru research na bo igo na kwa alivaga na aje kwa ruwe birengera libi yao wachangira asubo gima buwaito ngakitura agendelele na inde tuguenere ekero turasensei maite nga bandi mbali bono baimukire gochie kanisa mugo ike kanisa number 1 genda kubwate chia chenda nga nkigia kuire kanisa sababu chugo chire kanisa uchota gete konyora kuruwe se kanisa nkigia kuire kanisa kikerio tagete kogenda gokore kanisa na nkiri kikerio gani tia sobu imabuwa ukurue kanisa usabe ilaba ya kubaga nilie sabatengi ya na goko gende kanisa takuru ororo mnu mtu muliri karuwa ni ngane yemo no nye ne yemo yuka igi lago konye chichubu imabuwa u historia goto tebinga Kenya yega more than
80% abantu go baraba Kristo. Ni swali dia na dia manyago changa ki corruption obogwuni na siasa chimbe nkaichi kurwa as Kenya tubwate over 80% abantu bari Christians ntomenyerete our values ntubuna ba Kristo iko tugu ika siasa tweba obo Kristo bwaitu iko tugu ika soko selwa tweba nyasaye nkikeri toko kora kiageranga inambe ya 80% nebi ntutoko igwigore ya Kenya chisegi obo ibi siasembe yokuramana gento nkere nkonya kweburi munande igagitina niki kereki ya subugi mabwane noko kora siasa nchafu nyora mali lakini nsiri obo luoti bwa kale na kale kusuna kukora siasa ngija nintanyora mali lakini nyora obo luoti bwa kale na kale nkere keki ya urandi naro debete na abantu tuanalire kweberereka ukuika sege ntogete kweberere kige ntikibi nende ligoro mukristo we kumba asama ngana mabe we kumba kukuika saba na siasa bagu waka siasa nchafu we kumba go chiororo turguti ni nirekeene nirekeene is one of the values chumu kristo turguti ni nirekeene nturgo korerekeene ndutegeti kukwanekeene ndutegeti kurigiriria abarai baitu asinchira yekeene igobano asiri tukuri ya lero tete kubahari gani kapisa sumuru vili ojo higa na mange toko jatuanya kwa somania igo nogo kukunera tu gogo chutera tu erinde elio omanya nga inchio muru vili ojo tenenerete tose manie konya ni birengere lyo egere tomenyere agwa Christian values toraba Kristo lakini togo ikase ebintu bikoenda bube ndotage tikote bangagambube tuweberereka karibu sana teke mirongi tatu na kianda chia etile chinsa isato chia bono mambia umurubi nubu ato bwegeza okore tuwa simuna inchi mungina petro nila getena esimba enkungu mweupe kama pamba

ka yo berete nga yo kibwate rete na chiwete mbye wete goze yaya yenda se Facebook account yete yege sa ndali atate nga yo re nga yo kibwate rete dikira ango tambwe bwango bwango ntarage.

Negemera gerere isano de yemo chai tre chinsai lenga chinsani sano chabono mambi antira bamugaso basono ngotenga omwano minto agorokunga nere simioni ondie kimanganga umuntu ya kurichinsa mo chiricha agontenga abisabath agotebe ngore nene kubwatikana nokurara gwa simu yaye mugaka Charles Onkundi Osoro bono bono kuruga jinse mo chia mecho asono mumru mwabo monene nere babwate abaswati gabuno bono busimu bugochira ime basono gagutume ngore nene sana na goteba nganya saiti gare tobole mwa sinke yo uyo gakurukunga umugaka ndie kimanganga musani one di best liane ko jisema chiri cha USA nga Simon ndie kimanganga bazono ko tenga ga chitake ka chia ne chikurundo kurundo komo na rariro mugako kurukunga nere umugaka chochi makombi mo sinto kerebi gojiza mo chichari ya twenya musani one kabisa basi wono liente ni parasa mheshimiwa Andrew Mauvi na boygo chambo Kenya umwalimu James abantu bonsi pinka gabwo mwale nene sana mwete mungina acha koeni wa mungina acha koeni utariki isato mamu mwabo liente ni parasa babu mwabo daktari Andrew Mauvi tariki isato akoeni wa mutinyu jogocha iko ene familie we ikaba antange babo matru nyumitu daktari Andrew Mauvi gago ikaba antum na bono goro naru chinaru charia karu yonda sitari naru chiga gutumira nguri ya yari gana numuntu mu yandu daktari Andrew Mauvi gasia okora kara ba mintu banyo robo kongu gasia ngia iko bono nere bono ngakie kuria monyorire ikatumo ikange kabisa tubabwate sie mwikororo mwaira mwaira chisara mwatera mwa mwanya kubaremia kero mete go sirio mungina iga sien kon sana iga bono daktari Andrew Mauvi liende parasa lisabikirie to liege sa na boygo chambo Kenya mungina chemima matroni umwalimu Chemis na bantu bonsi familia ngima pore sana sana sana adoramo na inuye.

0: tanda iwa mabesa ne since morning ndira kwana na inu tanda igungunga imuri ndede mure ndejira ini eya bangina ere safari kwa mwe yabagaka Airtel arege sa
1: ayo mota getena
0: e jaris
1: ngujore
0: yande
1: ah no monto mu yango ngande tia maya
0: eh
1: zaba je yo ko wakwa ni ra mangana ari nkorora
0: eh
1: buno mugaka goita buya banga buya
0: eh
1: nadie bintu bitago tanta ni omanye teka kwa na kete ko dene yangi kwa ko mu na getena
0: eh
1: ande to na koma kama gona ko bogori ya mega ge ko tiya ko babu na kin ko jiriyo to gete ko buneta
0: eh bana
1: nadie ora aga da biya kinyo ya koma kama ga ko tiya ona koma kama ro manye tenta ge tengo tenye bintu baka digo tanta ni ya babu ne ke biri era babu na kin ko jirinji jiriyo ko jiko gudera jiwa tongi
0: asante sana yamuna sana aregesa ayagoro bunga sara ngofo mani ha ege de ginake konzana aregesa
2: aregesa
0: eh
2: ayalala
0: ngagi biore
2: biora sama nene
0: eh biore
2: biande ya mandi ko nyama tuta
0: ayaba
2: kubere ba ko na koma kama ga ba koma kama ga bana umuga ko ba ko tuwe nya ko kitini ga ka bwata umwana be nya ga ikoni ano kale yee titu yani ba ba el ba sonda ba senda yee

de yani ngora de bia bantu tambi nga anche mirimu yao ege kogera mirimu yao ne nya sa ko ire okonyera bantu okonya bantu na ye bwe konye mirimu nya sa to ire igere tokonye tokonya bantu ne ntutu ekonye onwe de garon kuunga baene pia ron kuunga no monto le kuchikogonkia na igete nyagitari na bono na gaikororo na gasira imyake yeturiye yani monta zire nyagitari na kibono monta gusira yaya gaki aba nyagitari ba minto kori mirimu yainu abarai baitu kori mirimu yainu kubiki na yote ni tu kuzine nyagitari ba minto na ye shua ngaki umuntu kuchiko kora chi procedure na umuntu manyikaine umuntu chiete skuru umuntu wat experience tika na nevi kori mungu kora bitari bitabu watikindi Igon korosa sana sana sana sana sana sana na choka sana